ko ko fa nga sente api tsiola ke me ko mi ta tsaya na na bomme tu sa kana tuti mana reclaimed me CBC.